ngivumele ngene ka baba ngivumele ngene kwethu ngisho ngalipi imodeli ngithi ungena ke unhlanhla ngene ncane ka 8 years umntaka moloyi webalaleli yibo ku lesibili loluhle mntana nomuntu ingane ngingena zinsuku zine 4 kuyona lenyanga yesishagalombili August phela lona molweni.

konke kuhamba kahle nganaza kwethu kuhamba kahle nganaza baba konke lokho eyonkithi ibheke phambili iqondile hawu bakithi angisolutho mina lapha hawu yebo zingoma zingangawe mlaleli zithu mina siyamporo.

ento kunye ngalolu hlelo ngane ka baba kunye ngalolu hlelo ngane zakuthi uma zikho nimemezelo lepha uyangizwa yini uma zikho nimemezelo lepha yibo ngizoyifunda bese wena okwakho umlaleli ukuyihlaba bese uyilawula uyize ukuthi nilaleli kuzothi ngo 4 o'clock malibumbana nje hore lesine lepho kuzobe sekunivusa kuninyakazisa weyingane zakwethu kuhlapho senivukile bese ngivula incingo nivuse nabanye ekube mnandi ngendlela esimanga kuhlapho senivuke kahle nonke siyothandaza ke futhi lapho sibonga ukulala nokuvuka nokulibona usuku.

njalo lento ngiyokutshela wena ukuthi mveni kancane nje ka 4 o'clock uyangiswa yini ukuthi nje kancane kancane nje mveni ka 4 o'clock lepho ngoba sengena emlaleli emgwaqini mveni kancane nje ka 4 o'clock ngiyongena emgwaqini ngiqala zeyinqola zomlilo okwama cold breakers okwama truck ukuthi khona nemgwaqini ngibheka amabhayazi ukuthi izadoma ina khona.

Yabona ke mlaleli yabona ke ngeneka baba ake ngithi kuwena osuvukile uyangizwa yini wena nje osuvukile awungene kulomoya wena osuvukile ngena kulomoya sibavuse nabanye ngena kulomoya sibavuse nabanye ngisho kuwe wena osuvukile OW3 342 3970 OW3 342 3970 noma ngena lapha OW3 342 2391 OW3 342 2391

0: Inhlanhla sambili isikhathi ngikutshela maloku upheka nokuthi kuyazenzakalela dali. Kumnandi kakhulu. Ake ngiyongena ohlelweni. Sibonga ukuvuka. Uhlelo sekusile seliguqile. Ake ngiluhlukanise kanje.
1: Asibambele kwakho. Kulomfazi ubalulekile. Ungumuntu FM. Fala wena ngokufunelela. Lalela. Siyabonga.
2: Ngumuntu 107.6 FM. Silver Chair.

Ibuya ke webalaleli, ibuya ke ngadoza kwethu kwamnandi kakhulu. Ibuya mntana umuntu mangilithabula leli buya. Ngibuya nalo uhlelo phela lolu hawu bakithi. Ake ngisho ngithi sibonga ukuvuka.

Yabona ngale ngoma mnaleli ngale ngoma ngakuvela ngakhumbula uMayimudere. Ngavela ngakhumbula uMayimudere ngale ngoma ngenzela isimanga. uMayimudere banloyo, uMayimudere laphaya embali. Embali J222 bangizwayini. Embali EJ222. uMayimudere umama uMadakeni oyishaya inkinsela, uMadlamini okaNjomane, umama uMams, akodwa wema ayi ngizokubona kule mpela sonto, bona nje le mpela sonto le, hayi ngeke, ngeke uMayimudere.

Yabona ke mlaleli ngalesi sikhathi sengiphuma ngalo mnyango engene ngawo uyangizwa yini? Opa sopa mlaleli ungangizwa ngithi sengiphuma ngalo mnyango engene ngawo kanti angisaphumike ngawo sengiphuma ngenye indlela ngoba ngiyeza ukuthi hlezi ngilindele kulo mnyango engiphuma ngawo njalo lo mnyango engena ngawo ngiphume ngawo ngingene ngawo ngiphume ngawo mhlawumbe ungilindile nje ungilindeke ngentsabula mhlawumbe mlaleli ungilinde ngentsabula mhlawumbe yashuthi ebisezophuma lo uyabona nje lo usezophuma ngifuna umuntu vonqo lo useyaphuma ngifuna umuntu redixe kanti ola 7 ake ngiphume ngale.

Selen kahle ingane zakwethu selen kahle. Ngintanda nonke makhaya. Ngane kamama kwamnandi ukuhlala nani. Isikhathi siyaphoxa. Sela kahle mntana umuntu salani kahle ngane ka baba abaseyibhedlela abaphola kusemi nalaba bakhulela emakhaya besebephola ubakithi abasemanzini dudu akuhlangalungela izingane zakwethu ingane ka-8 years leyo nhlanhla mntu kamloyi singiphuma ngaloya mnyango hayi lo ima wena ngapha kovuthumbila singiphuma ngapha ngayo leyo ngoma babayena.

0: So sekhushukiwe ke nawe
1: lapho. Lawa akayibheki ngane. Awucabange umuntu okusekhuleliswa wena prince.
0: Abaleke.
2: Hey yaye uyicabange
0: nje. Ucabanga ukuvukisa unqelisa ingane sekusaqiniswa umuntu.
1: Ucabanga nje umduwe ekhulela uMr Nice. Awucabanga ufika nje. Thofu ukhulela mawele.
2: Ecothi kunjani kanjani bawukhulela ukhuphuka itepisi. Bawukhuphuka itepisi badelele ikolo kanje.
1: Ucabanga nje nje nje nolanga kanje. Thofu umzali uhlahlamntwe awu wena ngithi twahla
3: umfazi ubalulekile ngumuntu ku FM ngoba wena ngokufanele.

Nohlelo lwethu olumnandi ezobe ngikuphakela nje nomusic ogijima ngegasi. Nangu Lira, siyabonga, sibonga usuku.

0: ukuthi mthiya umgadi ngoba nasemsebenzini ngathi usebenza nabantu besilisa umuntu uya ngesimilo sakhe aye ngokuthi yena usiphethe kanjani kuya ngecharacter yomuntu
1: lokho kwasemsebenzana anginandaba nakho
0: uthola ukuthi that's where the danger is ukuthi nje red flag
1: nothi ukuthi angeyithembi ungilulaza nje igama lami umsakazi uqaveka nje umkantshi ubovu
0: ayi
1: mthiya
0: ungayithembi mthiya
1: uyafika impela uyinkukhu ethe Ay. Nenzani tawu?
0: Don't see. Eh indoda eyigwala nje
1: ifuni. Angiyona igwala.
0: Yeah.
1: Wey mina. Mina uyangibona kahle mina.
0: Yeah, if ngikubona kahle mthiya, awuyena umuntu ofanele ubivake usabuka
1: ngoba manje. Angiyona ivaka kodwa ngifuna angifuni ukuthi wathi umuntu enzinto engayitholi kahle.
0: Chimake,
1: ngifundile. Rather nje aphume kuleyo relationship yami.
0: Ngokujima mthi
1: ahambe nje angiyeke hayi ukuthi ngivaka
0: spe
1: hayi ngivaka
0: hayi ngeke kuphukane
1: lento ukuthi uyoqasho lokhuzana obani o personal trainer uyamfica umfazi wakho indoda ihleli la kuyena ihleli la
0: kuyena abanyabahlali bayimsiza ukuthi amtshengise ukuthi iphamisa kanjani
1: share pants lento mina ngumzulu ngindoda yomzulu futhi nje ngaye ngayi futhi njabalaleli ngiyacela nishaye ngikatheli lo mina
0: ngikatheli nje
2: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
3: Selkomenxe ihora lesithathu lamanqamanqampo emsazweni wakho umgungudlo FM nosiphesihlo kho zasobu nomlaleli umholi wenhlangano yemashini mashi usole iqembu leANC nelomkhonto wesizwe party ngokulwa izimpi zabo ngezimpilo zabantu eThekwini. Kanti umndeni wesulu sengoziyelo lomasipala eThekwini unxusa uzwelo nobuntu kubantu bakuleli lezikane ezinzothola melibumbane lesine khona la emsakazweni wakho umgungundlovu FM.
1: Ubani unxusa uzwelo?
3: Ne? Umndeni unxusa ukuthi izakhamuzi sacela ukuthi zibe nozwelo kancane nje mayelana nodouble thinta lengozi
1: because you know what nakhona statement sesizwile ukuthi uchazile umphathi noma kuba umeya wetheku nomphathi ukuthi cha izinto zithi kusa no investigator astede umthetho nje udlala indima yayo ucheke nalapha lento edishono njabulo izolo siphe ukuthi akumele ukuthi thina singabahlali sekuyithina sihlaziya kakhulu sihlukumeza imindeni lapho sihlukumeza ihlobo sihlukumeza abangani so nje
3: nokuphazamisa uphenyo umthiye ukuthi kuhambe luphazamise ukuthi uphenyo okwesibili sigcina futhi esenza umndeni ukuthi akwenzeke lento thina esiyifunayo nothi ngoba kahlehle sithi sifuna justice but na umndeni usenze ukuthi awubuke ngalendlela sonke thina esuke sifuna ngayo ofutshike leyo nto iyawulimaza ngoba kuzoqhamuka wena umthiya nowakho umbono nongcobo waqhamuke nowakhe nami ngiqhamuke nowami futhi indlela esizokhuluma ngayo ngekuzifana izogcinisa ulimaza umndeni so leyo nto mhlambe asike sijwayele
1: because yazi ukuthi kunomuntu bengisuka endlini ngathatha i-taxi bengenzansi ngihambile kahlela lapha ngathi ngempeshenini ngiyohambile kahlela
3: yeah
1: so uthi hayi kuthiwa ubedakiyo ngathi hayi ma ungayikhuluma into ukhuluma into e-taxini kunabantu la ababazali Na umzali uzokhuluma le nto uthi umuntu we-truck ubedakiwe why uhlonza izinto wena ukade ungekho lapha why ungalindi since investigation ukuthi into isuke kuphi nakunokuphi ithi
0: yeah yes
1: wathi ngiyaxoxisa umntwana kathi ungaphinde ma ukhuluma izinto enjalo le e-taxini because yokwenzeka kuwena nangenye day ukuthi wena uyokuthola kanjani sekuza kuwena
3: kunjalo nje umthiya njengokusho ukuthi enye into afanele mhlamba abalalesi iqondo ukuthi namhlanje kunento ongayibuka ingomunye umuntu kusasa emisisi sendlini ilitshe lisoligaya ngomunye umuntu
1: nakhona ukuthi nawe baphawula abantu
3: so uzama ukuthi umukhuluma ngento uzifake ezicathulweni zesisulu nomenzi
1: ukuthi okay kuze kwenzeke lokho
3: yeah
1: ake kumuntu ade ngenza le yanto
0: emamisebenzi
1: yasisho ukuthi uright akekho umuntu ade ngenza le yanto futhi nabo abahlali bebengeke bahlale derhe uma ukuthi umasipala noma

Alright Mzuzu yasho yashagalolunye lishayeleke ihora lesikhombisa emsakazweni wakho umgungundlova na 7.6 FM the sound of choice of KZN Capital kanti ke insuku zine nje kuyona ke inyanga kancwaba unyaka ka 2026 singenila ke nawe uyalaza udaba ngalesi sikhathi lesi sithi nje kusaphakupha kongampela sikuphathele umculo ombhaqanga sithi umgcobanyawo onenkosi phakathi sithema ngabe singena lapha ke sangena ngensizwa ama Soul Brothers ezikamdavu yadavu zabathi impondo zami lenjeni kaze enkomeni zasabani bathi nje thula musu ukukhala sula lezo ngembezi ngale ngoma ke siduduza nje kuyona yonke imindeni ngaba abagulayo abaseyibhedlela abasemajele abalahlekelwe imindeni yabo sithi nje dudu kubona bonke siyazi ukuthi nakhona la endimeni yombhaqanga siyeza lahlekelwa lapha ke ubaba uMahlase obecula lapha ke eqembini omapendana sithi nje dudu kubona bonke nje bakitha bomndeni nakuyiqembu ke nje omapendana sithi nje dudu uNkulunkulu nje engazuthi ke engahambela ngakubona nakumculo nje wombhaqanga wonkana sithi nje dudu kubona bonke.

ukuthi uhleli lapha ekhaya izinto ahambi kahle mfethu akuhlangana usabathe ufaka ama CV akuhambi kahle uthi uzama lokhu nalokhu akuhambi kahle ngithi mina nje mfethu ake usondele ngapha mfethu kwesibambo kusamithingana ngapha komgungulo FM vele ushaye ngecurrent lezo nkinga lezo bese uyaculutha ayibonansi imihlola yami ngathi ngithi ngitshala amazambane ngapha kwavele kwamila madumbi ngathi ngithi ngi 1 plus 1 kwavele kwaphuma u minus 1 esikhundleni sokuthi kuphuma u 2 ngabe idlozi nimhlabhe mfethu ngabe kuphehlwa amandla noma kanjani yabona ke nje mangabe inkinga uvele washa ngecurrent sizobona na ukuthi hayi ayikho lento le bese iphuma kanje nanga uDithi Malembe uthi nansi imhlole inkinga hayi chaza ingikhungethe

Insizwa yaphansi laphana ke MC nga lesimdonza khona uthi nje ungibingelela ungibingelelani mfethu angithi wena wangibalekela uthuthwe ekhalisa lo uthi hayibo exyama wengane zami phela mina nawe kahle kahle sicabana ngasahlukana nje angeke ngingakubingeleli phela uma wengane nami uyakhala uthi manje phongi angiphiki ngibelwe ngibingelela yini phongi ngibingelela mangabe ngihamba nomuntu wamomusha angithi wena wangilahla wena uyabona ukuthi wawusuthola abangcono uma usubona nami sengazi ukuthi hayi sekuhamba kahle usuyaqala usuthi sawubona mawe ngane yami asazike into ekanjalo-ke kodwa mina engikwaziyo uma ngabe kunengane ephakathi nix maxabana uyabona niyabingelelana nje nibe right kodwa phela besikuba nemingcele-ke kwazise phela ukuthi hhayi mina nawe sekuhamba la wena uhamba le mina ngihamba ngibheka le imizuzu yamashumi amabili nanhlanu lishayela ihora lesikhombisa emsakazweni wakho umgungundlovana u-7.6 FM the sound of choice of KZN Capital sibonge laphana kubaba uMayeni bekade ehleli nawe nje ekuphathele izindaba ukuthi ngabe kwenzakalani ezweni sakhile nami-ke kuzothi uma bekubumbana nje ihora lesishagalolunye ngizobeka phansi iy'ntambo kodwa ngizobe ngingeza ukushiya wedwa uhlelo mazidle ekhaya lizobe liwukhona kusukela nje ngaleso sikhathi kuyozeke kubumbane-ke lona ihora leshumi nambili 12 o'clock ebusuku 24/7 nje sikhona siwumgungundlovu FM okwakho ukuthi uhlezi uqishe nathi ungalokothi uyigudluze lonke inobho uma ukuthi uyafika uyangena nje endlini uvele emsebenzini ukhathele mfethu sawubona uyaphilo hayi siyaphila thina mfethu hlabu one uhlabu two mfethu uphithizele lapha endlini ubona ukuthi uzophathani kusasa esikhaftinini uma kuthi uyi-2K sithi sawubona 2K uright mfethu uqisha lapha ngasemnyango damani usukume uhlabu one uhlabu two mfethu ubhasobhu ungawalimazi ama-80s lapho sekusinda kwehlela lapho mfethu uyabona nje sesihlezi sirabha lapha nalapha nje so nje uma ugida ugide kahle uqaphele ngampela uhlelo sithi nje sifaka zonke lo muntu ngabe uyi-90s uyi-80s uyi-2K yi-70s yi-50s uzozithola zonke iy'ngoma la njengoba uzwa nje nale ngoma njengamanje noma kuthiwa uyi-2K hayi mina ngiyazi ukuthi ususukumile ngampela wathi 1 wathi 2 sifaka nje wonke umuntu ngampela akukhethile ukuthi hayi mhlawumpe umculo wogogo umculo womkhulu lutho esidala lezo uyabona ney'nsizi ukuthi ikhuphuka ngomunye ushini njengoba ubona nje nale nsizwa phansi phezulu ingoma akayikhiphile nje kuyo le nyanga le no not le nyanga le nyanga ephelile ngoba njengamanje siku-August uyikhiphe la ngo-July yes uthe nje ngithe ukushintsha isitayela kancane kwazise ukuthi zonke izinto uhambiselana nesikhathi siye sibuke nakomaskandi ukuthi umculo ngampela uhambiselana nesikhathi ukuze uhlezi utrenda ngaso sonke isikhathi noma kuthiwa umuntu omusha kodwa ukwazi ukuthi-ke ungene ngampela ukwazi nawe ukuthi-ke udlale umculo kanje ngizohamba ngiyodonsa laphana-ke insizwa uTrevor umfoka Dlamini uthi igola kwesiqale ngapha

Awukuthi umvundla zunqanda phambili mntana omuntu njobe ushiya mina njengampela ungabuyi usukhala lapho ungabuyi ngampela usuyijuba sebelichuthile phambili izinto ke zenzakalayo uthando njoba nengomisho nje ukuthi nje awukazi kwenziwa yini mangabe uthando luselusha mangabe nje nisaqala ukuhlangana nijabulelane uthando lube mnandi lube nje yayani khuluma usuku lonke nifonelane nisendelana ama WhatsApp kodwa kuzothi mabe khamba isikhathi kube sekuba khona obluetooth omunye bese lo omunye ethi hayi hamba mfethu umvundla zonqanda phambili angazi ukuthi kwenzakalani mangabe singasawunqanda ngaphambili isikhathi isona singekho nansi impumelelo ithi nje ngicishe ngafa.

Isho kanjalo laphana ke uSipho Sendlovu uthi nje Bhodloza uyabonga ke laphana ke kwingqalabutho esiyaziyo ngempela ukuthi yona eyathatha umculo wesintu yawuthatha obeke ebalezweni umculo njengomaskandi nayo imbhaqanga uyibona nje iphezulu njengamanje umaskandi kuyiwona nje kakhulukazi otrendayo okudlula wonke amagenre nje ikakhulukazi ngempela ngoba siyazi ukuthi imculo bekajijwayele ukuthi ihambe phambili bekoma hip hop laphana okwaito banibani kodwa noma ngakuthi ukuphi nendawo manje ngisho ukuthi usemcimbini othop ngendlela esimanga makenje kwangena umaskandi kusukuma zonke lo muntu kusukuma nesinedolo nakhona ke la emiculo nombhaqanga ngempela siyathemba ukuthi uzolokhu kukhuphuke njalo njalo okungeminye ke emiculo yesintu ngempela esithanda ukuthi ke nabantu abasha bengene ngempela bengayibukeli phansi imizuzu ishumi nanye eseleke sibheke kulona ihora lesishaga lombili njengoba ngishilo lizothi makabe nje libumbana ihora leshaga lombili ngizothi ukuthi nje kancane sithi ukuthatha ikhefu kungene laphana ke kubaba magetja ja emva kwalokho ke after 30 minutes sobeke sesiqhubeka ke futhi nohlelo sobe sesikwazi nokuthi ke sibheke nemkhonzo yakho nampo sibali bathi nje babumkhizi.

Alright, umzuzu munye ngampela ngaphambi kokuthi kubumbane ihora lesishagalombili njengoba ngishilo nganiza kwethu ukuthi sothi ukuthi igozo lolo kancane sidedele ubaba magejageja sisaye kuphumuleni nje kancane. Mina engingakusho nje ukuthi hayi mfethu gqisha la nje unganyakazi sidalo ungalokothi uzuyolala ngampela. Ukona lokho nje ngithi uyalazi isisho sithi umfundisi ulindwa ngeculo. Bani ungilinda ngeculo nje lapho siyabuya mfethu ngo 8:30 sizobuya ke sizoqhubeka kamnandi nohlelo lethu. Imkhonzo yakho ilakho nesobe sesifunda khona uma kuthi safisa ukuthi ushayele uzokwazi ke ukuthi ushayele okwamanje akwengithi nje asibona nemva kwekhefu omavela laba bathi phuthumani bantu abami sizobonana ke emva kwekhefu.

0: Sabona mlaleli umprofeti Magetsha Getsha sekhona mawuza lo umkene nezibo kwazi ukuthi sesihleli kanye nawe emoyeni yilo lelohora esithi mabaphila abantu mabaphumelela abantu mabaphakama abantu siyakubingelela zonke indawo lawulalele khona umsakazo uhleli nomprofeti Magetsha Getsha owenza izinto zenzeke kanti uyazi ukuthi sigqike ngihleli kusona sababa umprofeti ukumkani akekho ke namhlanje ngizihlelele mina eyintanjeni ngibambile uzongibekezelela ke kade ngayogcina umsakazo bakithi kodwa ke kukhona esizokwenza namhlanje ungakhohlwa inamba yethu esikhuphuka ngayo namhlanje ithi 0333423970 cela ukuyiphinda futhi 0333423970 iwona line uzosithola kuona namhlanje sizwe ukuthi siqala nje iviki yini le eyake yenzeka empilweni yakho ebuhlungu engadluli othi uma uyicabanga ngaso sonke isikhathi uze ukuthi no man ngilimele ngaphakathi namhlanje ngifuna ukwenza lolu hlelo kube uhlelo lokuzobhodla sizobhodla konke okwenzeka ngaphakathi nginesilonda mprofeti asipholi ngenzekelwa ukuthi nokuthi o nami ngenza ukuthi nokuthi kodwa akudluli enhlizweni yami ungakhohlwa inombolo 0333423970 kanti ungaphinda usithole ku line wesibili futhi othi 0333422391 cela ukuphinda futhi 0333422391 nginesilonda ngilimele ngaphakathi kunento engidlayo uyabona ke ayikho into enzima njengesilonda esingaphakathi abantu bekubone uhleka ngaphandle kanti ngaphakathi uyafa kunento ekudlayo kancane kancane ngifuna labo bantu namhlanje abathi mprofeti ngilimele mhlambe ngisesontweni mhlambe yikampani engisebenza kuyona isemphakathini kunento engilimazayo abanye bathi mprofeti kwathiwa ngiyathakatha kwathiwa ngibulele ngingakaze ngibulele mprofeti ngafelwa indoda kwajike kwasolwa mina mprofeti khulisa ingane ngedwa kubhlungu nasi silonda siyangidla ngaphakathi selapha inxeba elophele ngaphakathi ungakhohlwa ukuthi sikhona only for 30 minutes la emsakazweni master ngabe kuqala isikhathi sethu sifika lapha ligamanxa ihora lika 8 bakithi ngenxa yokuthi ngiyazi ukuthi anazi nokuthi ihora lesingakumagamanxa ihora lika 8 siyaqala siyalivala loluhlelo baningi abantu esifuna ukukhuluma nabo namhlanje ngiyakholwa ukuthi ingcingo zethu ziready sikhuluma nabantu abathi mprofeti ngilimele ngophele ngaphakathi nasi silonda siyangidla ake simthathe lona usemoyeni sawubona
1: sawubona mprofeti kunjani
0: siyathokoza kunjani baba
1: ngikhona ba mprofeti uThabani uphuma ngala west
0: yes Thabani
1: endaweni ebizwa Potchefstroom
0: yes Thabani
1: ya baba ngihlanga ubhekile amavideo akho angihlanga phakathi ngiyeza le ndaba le ngikhuluma ngalo but I don't know ukuthi mina le ndaba le ngizokhuluma ngayo mina edayiphumile subject thing but I don't think iphumile ngithi ukhuluma ngezilonda into
0: ezishonda ezophele ngaphakathi baba yes
1: yeah baba hey mina baba since it's been like almost 4 years manje ngiyagula and then ngayima ngayizibhedlele esibhedlele ngayobona i-specialist ngithi sometimes mangihleli nje ngizwe ngiquleka ngithole i-black out for like a few minutes maybe two minutes so and then ngiyakhohlela isifuba sami siyavaleka ngishaya mizibeni ngalana enkolo ngihambisa zonke lezinto lezi kobodokotela kodwa baboni lutho bathaya ndoda wena ulungile asayikho into esiyibonayo siyazi wayoquleka ba-check i-survivor sam for ama-TB nini hayi bathole lutho baphinda futhi ngahamba ngaya khabo babami babami uvela ngase ufuna umzambi kodwa mina ngumntwana ngizalelwe
0: ngubumhawaehlala la wena ubaba wasemozambique wena uzalelwe ngalani
1: ngizalele ngala kodwa ubaba omuvela ngale nakhona ngaye abangenzela okumele
0: usulahlekile akase usumuvile la ubukhona
1: namanzi baba namanzi nje
0: akulungi shuthi sakhe isilonda ukuthi kunokufa okungabonwa muntu okungatholakali

0: kodwa kukubulalayo ngaphakathi.
1: Yebo,
0: bakhohla baba.
1: Manje
0: ngicela uqhubeke kube nathi ubamba amanzi akho sizokhuleka. Ikhona into uNkulunkulu angayenza ngiyakholwa enhlizweni yami.
1: Okay baba.
0: Asithokoze kakhulu baba. Ungakhohlwa selapha amanxeba ophele ngaphakathi namhlanje kuwo wonke umuntu olalele la usemsakazweni incingo zethu angiphinde ngisho ithi 0333423970. Ngifuna lento othi mprofeti ngiyaphila ngifile ngihamba ngilimele kunento eyinxeba kimi ngaphakathi engidlayo kancane kancane.

Nginenxeba ngiyafa ngaphakathi abantu bangibona ngaphandle ngijabulile ngifuna namhlanje singene enhlambulukweni singene esiguqweni prophet noma ungawu anonymous mawuthanda uthi mina prophet nginento engingidlaye ukuthi nokuthi sengizamela impilo nami kodwa ngiyabona ukuthi ayidluli lento ngakhohlwa inombolo 033 342 3970 inxeba elophele ngaphakathi Jehova ngilaphe mangiphile njengabantu bonke cela ukuthi siye ngala masibuya siyaqhubeka neincingo zakho.

0: nanga umntwana wakho uzobeka isicelo sakhe. Wena Nkosi, ngiyazi ukuthi ungamupha omunye umsebenzi lingakapheli iviki ukuze ubukhulu nobukhosi bube ngobakho. Ngiyakhuleka Nkosi kwizinyanda ezulu kuze kube phakade makwandi. Nkosi kusise mntanami, uphole ngaphakathi.
1: Yebo.
0: Asiphinde siqhubeke nohlelo lwethu sibathathe. Uyalahleka lo angazi kanjani. Ungakhohlwa inombolo yethu 033 342 3970 la ushayela khona. Ngilimele ngaphakathi Nkosi, ngipholise amanxeba kwayisho losifiso uncwane. Ngilimele kunenxeba, kunento eyenzeka empilweni yami engakhona ukudlula. Uyazi ukuthi ezinye izinto ziyophela ngokukhulunywa, ziyodlula ngokukhulunywa. Ikhulume lento siza ukuthi uNkulunkulu yini angayenza. Usemoyeni sawubona Makwande, kunjani kodwa Makwande? Ngikuzwa kahle mina. Baba, ngiyathandaza wena olapha ubuhlungu obophele ngaphakathi. Wena wedwa Nkosi, ngiyathandaza manje wena wedwa olapha ubuhlungu obufele ngaphakathi. Ngiyathandaza makaphole, umgcini, umvikele kuze kube phakade makwandi. Nkosi ibusise mntanami. Limele uthi mina mprofethi ngihleli nomuntu emva kweminyaka ye-15 wangijikela. Usemoyeni nawe sawubona. Usemoyeni sawubona. Angazi ukuthi kwenze njani la. Phinde futhi. Usemoyeni sawubona. Angazi kwenze njani futhi lo uyasilahlekela. Awuphinde usishayele nombolweni yethu engiyishiro 033 342 3970. Angazi ke ukuthi ushona phi lo ake. Hayi, angazi ukuthi ulayini wethu wenze njani. Usemoyeni sawubona. Basilahlekela, angazi kwenze njani. Prophet, nginenxeba, kunento engidlayo ngaphakathi. Ngicela ukuphulukisa mhlawumbe. Usemoyeni sawubona. Yebo.
1: Sawubona lapha.
0: Sawubona, kunjani?
1: Yaphila.
0: Nawe sewulimele njalo?
1: Uphethwe yisisu.
0: Uphethwe yisisu. Ubamba amanzi akho ngikukhulekele. Baba, ngithandaza wena owenza izinto zenzeke. Nawe mntwana, uthi uphethwe yisisu. Wena Nkosi welapha, uphilisa.
1: Kungabambile la.
0: Sifo, ngiyakhuleka ke Nkosi emagumbini ama nomhlaba ukuba aphile, aphuze lamanzi aphile. Uze uphile aphuze lamanzi.
1: Amen.
0: Siyabonga. Asiphinde siqhubeke. Ngilimele mprofethi. Nginesilonda esingidlayo ngaphakathi. Asibabambe futhi sibambe. Sawubona. Sawubona.
2: Abantu bonke baba.
0: Makwande, kunjani baba?
2: Ucelani lo. Ucelani njalo.
0: Yes.
2: Ngiyaphila kanjani?
0: Ngiyaphila, kunjani kehle?
2: Asibona. Ngicela ngikhuzekise. Ngisekweletini. Tungalishisebenza ngokuthi.
0: Usekweletini.
2: Ngisekweletini baba.
0: Baba, amanzi akho wexolani.
2: Yeah.
0: Ngicela ukukhulekela. Baba, ngiyathandaza emagumbini amalo mhlaba. Wena owenza izinto. Ngiyabonga ukuthi wena uyaphilisa bo. Angazi ukuthi kwenze njani. Kodwa ke engifuna ukusho, awubazi ubuhlungu uma ungakazi ube indoda ube seyikweletini, ungazi ukuthi umndeni wakho uzowondla ngani, uzodlana. Sawubona, usemoyeni nawe. Hayi, ushona pilo. Usemoyeni sawubona.
1: Sawubona.
0: Ninjani?
1: Ngiyaphila ngiphelela.
0: Udliwa yini?
1: Wenze
0: njani?
1: Ngiyaphila ikhumbi ngishayele ngomsimo sayo edrobheni namhlanje. Ngibuhlungu kancane ngikhali baba ngikhuleke.
0: Ngicela ubambe amanzi akho ngikhuleke. Baba, ngiyathandaza njengamanje. Wena Nkosi olapha zonke izifo. Angazi ukuthi senze njani. Ngicela ukuthi uma usungena emsakazweni amanzi ubusu wabambile already ukuze sizwane. Angazi lo ukuthi sound yami ayizwakali kahle. Usemoyeni sawubona.
2: Mwalo mprofethi.
0: Ninjani?
2: Ngiyaphila baba, uyena, ngimarespeke baba.

Steve Kekana usho kanjalo uthi nje ngiyadlisa ngale kokupholisa amaseko sloke sigijime njalo nesikhathi sesiphika lokwa ngampela njoba nje imizuzu esisele isiyishumi nambili ukuthi ke siguqise uhlela kwengihambe ngiyodonsa insizo lapha ke uJizibovu uthi nje ngiyabonga.

Alright, mthathi mzuzu esele ukuthi ke kubumba nelona ihora lesishiya ka lolunye 3 minutes to uli umntakazondi ozohlala nawe ke ethi nje mazidle ekhaya ngaphambi ukuthi ngivalelise nje akwe ngibhekela phana ke owokugcina nje osibhalelile umphilisi oshabeni ofuza ukuthi nje unjanwe lokhuza umphilisi ngcobo lo emanzi mtoti isikhathi asavumi uthisha esiphuma kuyena njengamanje ubethi nje kuhle impela ukuphila nabantu kuhle ngempela ukwaziwa abantu uthandwa abantu kodwa bengakuthandi ngoba na kunqetheza ungabi uvuma zonke ungabi uyes yes ngaphambi kwalokho bekujizo bovi ubethini nje ubethi nje ngiyabonga ngulindiwe ngowakazungu sibonga hayi ngeke ngithi angivalelise nganiza kwethu sihlanganeni ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo 7 to 9 sobe sikhona sikuphathele wona umculo ombhaqanga uyalaza udaba ngisowe ngihambi ngedwa ngalesi sikhathi ngisowe ngihamba naye ubaba uJobe kodwa ke wena uyazi usujoyele lezi zinto ukuthi ubuye vele ephindethe ukuthi kancane ephindethe ukuvela ephindethe ukuthi kodwa nje sikhona ke ngempela uhlelo sinje kusaphaka uphoka sibona nenge ngesonto elizayo we call it a goodbye short left danko nanti lapha na ke ithuna likamkhulu amaswazi emvelo ayike nisale kahle danko.

0: wena ndibona umndeni uqabana ngoku mama.
1: Yebo tata kunjalo.
0: Xa ndiwujonga lo mndeni ndabuza why isenzeka le nto kwadwa kaloku kukhona okhathalabatiya basaya liprakasuda matiya basaya liprakasothorikadaya kunento eyenziwa mama kunento eyenziwa nabekhaya and namhlanje kunento ezimuva phezu kwezindlu.
1: Yebo tata kunjalo.
0: But now kunento eza kwenzeka ezo end apa wena ilala nawe ebusuku ulumke.
1: Yebo tata. Yebo.
0: Ipi boyfriend yakho kanti?
1: Tata.
0: Ipi boyfriend yakho? Ipi?
1: Yebo, yebo tata kunjalo kuyenzeka.
0: Ipi boyfriend yakho manje?
1: Ikhona.
0: Hey, isondeze. Isondeze khunda laba siya.
1: Nangu tata.
0: Yemhlekazi.
2: Yebo tata.
0: Waphi?
2: Kunjalo mntomdala kunjalo.
0: Ndisemandleni, semandleni. Semandleni. Ndiwumproblema khawula mna. Ndiyakunqatha. Ubani unentamba esincane omaziyo?
2: Ndoba dada.
0: Ubani unentamba esincane?
2: Unentamba
0: esincane. Ehe, omaziyo mhlekazi. Ndale abasaya.
2: Ngeke kakaya ke.
0: Iminda rabati yabasaya. Aka komaziyo?
2: Ah, ngeke dada.
0: Hey. Because when I'm see in the realm of spirit, ndibona umuntu ophuza utshwala, but ndibona nentamba esincane, and ndibona hle nawe mhlekazi.
2: Umuntu ofakele intamba esinqeni hayi cause mna tata ndiyifakanga.
0: Ewe oyifakanga wena ndibona umuntu ofake intamba esinqeni and uyaphuza phuza utshwala ndimbona hleli nawe.
2: Nini njengangoku tata?
0: Andithethi njengangoku umhlekazi, andithethi njengangoku.
2: Oh tata, kuba ke tata usela kona ndiyasela ke kuba ndingaqalele etywaleni.
0: Uyasela wena kanti kawusela last month? Kula nyanga kuphela kawusele wabe uhle nomuntu wena. Oh my goodness. Oh Nkosi yami wabe nalo. Come on, come on. Eh ngegama lika Yesu wa Nazareth. Eh umprofeti Makhawula nazi number zoyi 2 ngegama lika Yesu. Call me Mordekhayi. Molo.
3: Babona baba njani?
0: Siyaphila mama njani?
3: Ngiyaphila baba.
0: Yes mama.
3: Hey baba nginenkinga. Umprofeti nginenkinga la bengisacela uku-understand la. Into engingayiqondi la.
0: Kunento ongayiqondile.
3: Ehhe. Kunento engayiqondi impela la mprofeti ukuthi kwenzakala kanjani inkinga. Yazi inkinga engibe nayo la yeza kuye lapho sihambile. Wafike wathi wasiprofeta sibaninje wathi sibhala amagama abantu abasiphayo.
0: Sunday ndithena ibhale abantu abanihlukumezileyo and niniphathele nengidi. Yes mama.
3: Yebo, yebo mprofeti impela ngikwenzeke ngendidi wenye usungakhona ngangiyiphethe naleyo ngidi. Mprofeti, yazi into eyenzekile uma ngingakuxelela njengamanje angeke uze ukholwe. Yo. Ngababhala abantu. Lo ngangimbhale phezulu mprofeti. Uyafuna ngikutshela okwenzakaleni ngaye?
0: Kwenzekaleni mama?
3: Uswelekile. Ngangimbhale phezulu.
0: Hayi wena.
3: Usweleke ngithi Sunday bengilapho kuwe mprofeti.
0: Yemama, yeyi nansi ke ngoku le nto Nkosi yami. Ndithe mama uyandoyikisa nawe ke ngoku because ndithe abantu and ona iprayer nayo. Ndathi abantu mababhale amagama wabantu abahlukumezileyo. Then umuntu athenga ingidi, omnye bayithenge Sunday, abanye bayithenge Monday, but bathenga ingidi encinci, engekho nkulu kakhulu. Then xa bebuya nazo Friday, kunabathakade kumele sibabulale, abavala impilo yakho. Uthi wena uyenzile xa ufika Friday Sunday. Wayibhala, then after uyibhalile kwenzeke nini? Yenze kanjani le nto?
3: Ulalela prophet. Ngithi bengilapho kuwe Sunday.
0: Mama, ndikuvile mama, ndikuvile.
3: Mama, ngiza ekhaya. Ngoba hayi njengoba ngibabhale ngithi Monday ekuseni. Hayi baba, ngizabe khala.
0: Monday ekuseni?
3: Yebo, ngizabe khala. Uyazi ukuthi ubani oswelekileyo umprofeti?
0: Kubani mama?
3: Stepmother sam.
0: Istepmother sakho?
3: Esesihlikileze iminyaka.
0: Ayini mama?
3: Yo, ube ngihlukumeza lo mama mprofeti.
0: Ngoma
3: ebuncaneni bami.
0: Ebuncaneni bakho.
3: From ngikhula, mprofeti.

isikhathi sethu u-7 minutes ngaphambi kokuthi kushaye ihora leshumi nanye ebusuku before sinyukele entabeni yesiyoni. Kuzothi ke ngale ngithi nje ukuthinta kancane isaka sethu esisidiskasayo namhlanje esithi kushaywa edonsayo kancane nje kuthiwa la lesi saka lesi sijwayele ukuthi sisetshenziswe mostly sibhekiswe kwingane yokuqala kumzali wayo ngoba mengabe kunake nje kushaywe donsayo akethi ngeke ngiyeke lapho and then athina nawe sizobe sibuya ndawonye after

0: will.
1: Somebody shout an amen. Watch you, Jesus. See how well I see a peshe. How Jesus? The shoni langa fanage si opumul. The shoni langa fanage si olal. Go to Jesus at si a peshe. Na indengi tandai. One word from him. Israel Lord will vela kuye. Ngeke ngizwe ebusuku Israel Lord will vela kuye. Li package yazo zonke ezinye izinto. Ukakhuluma izwi liwubula. Kanti liwuhlakanipha kokuphila. Ukakhuluma izwi abantu bangani understand. Kanti linamandla into ayishoyo uthi siya ngaphesheshe. Usho wazi kahle ukuthi sizazoguduza olwandle. Uthi kodwa siya ngaphesheya. Usho wazi kahle kusazovuka umoya. Uthi kodwa siya ngaphesheya. Usho wazi kahle kusazoba neyiphepho. Lithi what last year khona siya ngaphesheya. Ungabatshela ababili abathathu anginandaba nesivungufungu sakho kodwa uJesu hamba naye uthi siya ngaphesheya. Anginandaba ukuthi awusebenzi kodwa ayishi elvela kuye lithi siya ngaphesheshe. Oh haleluya, siya ngaphesheshe. Bambani wathi siya ngaphesheshe lithi wayesengena nabe emkhunjini. Mayifika emkhunjini ubanikeze nje izwi ngoba izwi lakhe linguye, izwi lakhe liwuphinga akushoyo uthi uMaria konke akushoyo kwenzeni. Wathi siya ngapheshe wangena wayohlala e-backseat wathatha isiqamelo walala. Wethembeni uthembe izwi lakhe lapho kade enza imangaliso. Yabacabanga mani abafundi bakaJesu mabela emkhunjini bathi kodwa lo mjithi esimlandelayo inkalakatha manje. Kade efida abantu abawu 5000 ngezinkwa bahamba bakhuluma leyo language. Bathebe phakathi olwandle kwaqala kwavukuza umoya. Inkinga yami yilaba abanikezwe izwi elithi siya ngaphesheshe. Inkinga yomoya